sibonge-ke laphana-ke bonke abasakazi bebekhona ngosuku lwanamhlanje. Njengoba ngike ngasho-ke, ngiyakubona laphana khona kamamkandla uthi wena welcome up lekhuni esiyakubonga kakhulu Cornelia Mamkandla. Ngabe unjani? NKDUT sifudumeze khuya, asiyabonga kuleyo ndawo. Nonke-ke elilalele umsakazo ngalesi sikhathi, siyabonga kakhulu. Sengikhona.

umuntu ufaka-ke laphana eziwudlwini eziphaleni. Ngabe ngakini lenzani-ke ma ulalele-ke usemakhaya-ke, inalenzani? Ngabe zilimile yini, kuvunekile yini, noma hhayi-ke izulu lana kakhulu kwagcina-ke kutota-ke kwagcina ekuthenini lingakwazi ukuthi livune ngendaba-ke yokuthi kutotile.

Ngikhathe siyaphambili emva ngabe iqo nintandone thugobile wena obona isikala dasa kobulawayo usolobo. Asiyakhe siyise njalo eziyasibebe shakamnandi futhi elamulela maye esithethe amasiko ezomdabuko.

sa inkhathane siyaphambili emva ngabe iqondenta njengoni thukobile uwena owabona isitalada sakobulawayo uselephone tenzela khona japreza shakamnandi eqeda ukuphuma unkosazana dotha